0: po.
1: Tambang ha. Baru ka makan lama ko. Piti segi konyo.
0: Makan sila yang ado tu nak do le do habis ha.
1: Cepatlah, kalau piti tu.
0: Nak do piti le do ha. Rosok lah nak do do.
2: Kuda.